Oya Guyana mo ko kwata keke o le loto mi le canal FM be nu se mo aji se hakemi le poa ana se bi amirela so nyare le me ko gugu wa a mi gba bo mauli ya ela ho mi boy maso hagbe ajara we ma inu ogenju amira wa le dogwe na ni hoto pata keke bebere a to gbi azale ko palipacho asu le kitara kwa kitato asu ko peto ndo kumye pata keke mi aji we tuwane jeji ele ji zoro gade

96 85 35 35. Kagometa ndogborora mi akpata kekele kagomera hotel Victoria DG Victoria lo fona mi don kana ibo twa le koyo le gore ami to bwana zo to kanal FM be mi si mwaji yengo ba pecho yo kwata kele gomelo pete ko le gomelo ndogborora.